Charoy 44 eh Gaulois ñun ñoo tax ngay bakku di bakku fepp ba Allemand bi taxawé ci sa fit fi nga ñewoon ci sunu gal di sakku ndimbal tirailleurs sénégalais yi jokk